0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: mo dyan, TM na ta man talo. Nata ate. Tamam nga, dahlo panak una tang ne.
1: Oo, oh, dya-dya sa'yo ka.
2: Ne, hino pa yung mga gutun gula ani di re.
1: Ne, no nang gutun gula ani di ka? No te no yung ini.
0: Teka na aklo, te usun taganan de. Emnya nang te usun taganan, behuli apam nakriang nan.
2: No re, ya apa jen ini?
1: No, no, gutun ya, ada po yung ini ni.
0: Ay, dyan aku jam anak dohan ni. Iha kanan pa, alang tek kalong hiya tek nak nan.
1: Uy, alak hiya lan kita. Nata si waktu ha.
0: Aku yung mohok nak tek tamam kanan deh. Alang lale-lale ikam duwi kumih ne.
1: Dung-dung ke dung?
3: Bay, nah ikut dung tengah rangkong itu. Lale-lale nan jama eh loh. Kalau nang lagi atang latan telo dahung kuat ni pa.
1: Karam.
0: Nem jam hiya na matang butal gula are. Ngalong aran hiya te butol gula anan da pa. Ja taman na amjam aku tim ho gula anan. Tutui ka kan da hore tu hore mo gula anan.
3: Kale ka dui ko ni de. Mangalala dui ka talong mih te. Bahi ko te ga kencing manis ke. Ha kita na barale. Bara tamam te mangalala dui ka talong mih.
1: Ja. Ayo ka. Ya sendiri lang ang maman control, di ba?
4: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Eka haman nak na, eka haman na hadui usu, eka haman na pengumuman tek kreativiti dihin uge ka dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakin no. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to na no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti mo na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tungang ba ko, tribati na nga mo. Nga, kukong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo ko na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko na kod. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko panu ti. Kagi ko guyu-guyu panu lo eh. Tonggon panu ko. No ko gamo to ti.
1: Bukan na niya, kagi soto eh. Pamagi soto eh. Kala didingan ko ni ha. So, lapay le. Gagala yun duwak wati ka. Nang dope, ido, day ano ni, nang tonggon panu. Pwede nga push, katipush ka ni, nyuyo ka ni Bojang po. Nga ido ikup talu ko sebenar le mo gacha mo nang do dapot ano do dapot aku bukan ni aku ti dog aku nai treba aku kelisen ko gi pakai do kebrani na mo mame nga tak boos lagi ya iti ti doli aku na coti aku sina sadiku ido ko nang memang mo ti mabuk nga mo tuat nang muko ada do ni tuat lagi no aduh ho mari gaya ti asa bubuti mo bo odang kereta to gaya ti tenet pagi bata bali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya!